ilumilipad at ako'y iniwan mo pang pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad